ama Serok Ahmed Şere ko duruja ko ji geheda Serok Ahmed Şere duruja ji geheda jihane da ko am ko gring ya parsna akha kha u de khudi kirna kada katna ka limina ta khudiya be birtinen u aw shawati lehya ko disr suriye ra dar basbuna u mazhaben ko mazina hiya pishtkiraya u hav girtina gelle maji de parsna ji gehe u chafkani el maji de isbat kriya u am behav raji berbab avakna walataki ko keska u pijaruja ka ko salgham ba ko gaf dej vajir u da ko ko heviya nefshanji be jehbinen u bajdariya khabaten ko gerduneyin ko av hawiya be ben ye ko arman jawanji parastina tandrostiye u jiyaniye.